0: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Tokyo putan id nomor iso onom, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.
1: Maid kakal agar rasti kita daw, mga raja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong nga pa nga, mamadaw, mantal po narangan ko dito kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tidan dat sa minggu na po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Keringau FM, Kosalimbahan Boros Lusun. Telung usa makinangau sining-sining tong lumis. Makinangau kapailaan, pasen-pasen makikinangau. Makinangau Keringau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Di awit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, ibdapur. Damot magansak, toyko, damot dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keringau FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Lusun. Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong opurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Jam ke hopo, de hopo minit ke sa. Baringkan dan orang otak sini mata di Dale Livingston no komu sebarat tiga. Osanangot ko ngoy tawan hiti da penang watas keningau magadaw na di. Nakarasam na di tenu asarap poho magadaw na di bay na kya. Osanang na di timpu da tamo monsay toko da kaparagatan ni labus kya tepinay. Pagkaro pa kakal toko ida babayan magkeringaw kada di kelihway ababayan di ti. Omilo man di kayu po suratanu na papakeringaw di kayu manaku wara o tasusuyan. Wara sudawil, wara o tasunday tekanuna po manaku wara o pagibabarasan po. Nun sunudan da kayo nga mila nagi kya boros ko pangunsuban nun na pamanta ko pagkaringaw pagulo dari kata jam ko kapada miso ko soa banditi abang posika nagi mantak da pasan-pasan di pinata di kayo maya di ti WhatsApp iti manta di isagyati aiso ngaran pinasurat. Mamasan ako kumatang balut ko i Ajuma Elena miya pay pasan palan-palan breakfast kasi tukoy. Posiko di jeto suaw ka posiko nagi kumadi kata pinay. Makan na kasaban nagi di jam kahapad kasaban nagi kata pinay. Iti na po boros na pa kadurang puting nga brunch na titimpo na bay na kya. Pagkara po, sanong montakalidasan kya kada di kay lihway, kada di kayo tong kya day iti makan kasabon, makan tanga daw. Kasasarita ko, makan dito lidas, makan di kabagal kya. Sundong dat, ano tigyari? Sundong dat aw na di, kumayan dat makan kasabon, nakatalib na ditimpo na kasabon nga makan na pagkita pinay. Ay, tina pa nga so nung mantok na mamagumpit ako kulidasan na tinantok ko. Abama, intangay ko kago, pasan di pinatod maya di ti Facebook, iti pasan manta di Andong. Andong Jenis Lime, hi DJ, kapisanangan kasabon, kasi kapisanangan nagi, isay ti Chumpa Kabiru, kapisanangan kasabon, tada kaapat, kumadiya DJ Cleo, nagi, kumatay sanan, tapinay, tambalut, magkikinangaw, aditi ko, Slimbahan Dusun, Kaningaw FM, denombo na po, timpo diti alansan da poin lidas kasasari tabi pibabasan mata doho pon siko DJ pon siko dagi Cempaka Biru abang tapi naiko para patimpu montok di kayu da popo serata pasen-pasen teka po keringau di kayu amaya honggo-honggo napok ya media sosial di Keringau FM manaku mandi kayu poto da maya Facebook ihuman di kayu Keringau FM hebat syoknya. O milan nagyan mandi kayo po todo na po maya WhatsApp id number kusung isa siyam lima walu siyam nam walu o nam walu. Anaro po din po pagulo hapupusan niti kos limbaan maros dusun dot jam ko hapadam duwo tangadaw. Dan mati di kado po tumilong busta ko mamalihis ginawa. Sini mata di Dixon Jailis sumayaw hip hop. Ano sumayaw tako tapi na ikaw ngawi paguranda kayo tinan tawak di kayo. Paguran di kayo, hakad di kayo, alangan di kayo, sumayaw takaw, sumayaw hip-hop. Iti na Radio Malaysia Keningau FM, kuhoy aramaybo!

Timulambos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun Kiningaw FM. Gunaan konsep tiga T masod momomeli mayad talian made o odutan. Menguhot uhotan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisidan nakapiyam mangantong lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au osokoyot pagyagalon palay do gatang. Kadat galing, masiti kayo ang mantong-antong. Kayo ka na disitulon mong mudot haro na patralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sino?

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na kutaguan kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago kiumur hapadamanam gisam 24 taon labit 25 pihatus kutaguan hagak pamusarahan masirasi om kamurungan. Labit kanarasi talun hapadamtal pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kiguna taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan masirasi teko at tagak kalansanan aw ko'y osong lunan. Pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyampayad paganakan tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

seran apa siknat kesuaban asenangdah timpunai miampai doa. Doa seran apa sikta kesuaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusuru. Ainsanan karayahan mentok Allah it papasi kawagu serad apatai. Ang kumad Allah na takaw pasiyan kawagu.

The Divine Masters menegur kita terbaharati jam kau pada misa lima nak apa minit tak kesabaran hati dah kau yang nanti kau pasti kau kemari kau yang ada insanan di mana kita nongol di tiga selimban baru sedusun mata pada jam kau siam kesabaran pasal kau lagi pasan-pasan di pinata di kau yang ada di WhatsApp kau bisa nanti kau suaban kemari kau DJ nunu kabar yoku di SJ mantan rimba bayu sandakan alai na anak romut keninga FM DT by now nagi di warah rumomut kasih ada gimana alasan nongol lidah ngawi DJ Keninga FM Tensanan Irina Ponsiko Ponsiko lagi kumadika DSJ semusut mata di hari ni majanun hello DJ sonong kesabon lagi hari ni iti mata di Meteo Vatican teka IMV mata tuaran kau bisa nang kesabon dan kau gulian ku mantan tamu pakan nabal warung malah tamu ben lagi hello. Minaya ku pergi sayur-sayur kampung kasih ya. Tapi sangap kampung na haro sa pakan ku sinalau kakal po kapal jerbu penong hiti bain kasih ya. Asa rupiah rumah sam iriri na kata-kata hari ni kyo. Ano ayo ku sining dihenja sedi lambai lengon pun sikau. Pun sikau nagi kumadika Matthew. Ngapai keropo hiti tako na di pompo di tiko selimbahan moro sedusun kyo. Asa na dekanta timpo tiko kosa na di kasi si pila sinding pa kaya nonu kaya tapi naip siyaw kaya. Pagkura po pansi ka tunang kasiwat naging mamason. May ti manta di Elvia sa may paran sa nang kasabon. Tadaw ka apat di Jekle kasi ti. Ko bisa nangan paparalan ka raja. Ko bisa nangan naging kumata yung sanan. Juru teknik kening FM heba syok niya. Ko bisa nangan kumata yung sanan. Tambalot kening FM nunu kabar. Alan sana kakal olidas miya pay ka raja sa nga ngadaw. Kasasari ako pwede ng auditi kening FM sambil mo sa karaja kolihis da ginawa mo kinang sining-sining tong lumis kasiyo tapi piang balutan ka kalau segigisam tabi Malaysia madani mituang hitik kayo nan ku hampeng kurah id kayo nan da kayo kasiyo kotimpun tumugul na di magadaw kan di kawago kya pasi ko di Jekle ko pasi ko nagi kumadika Elvia sama iparan Bama, posiko ko kumadiko yung ngayon sanan kaya di minamasan may di WhatsApp nagi Facebook. Posiko nagi au gina-gina umuntok di ko yung sanan di minagina ngo di tikos limbahan moro sudusun. Mata pa di jam ko siyam kesaban kisampay dati hiti pa di kante giso mi tikos limbahan moro sudusun. Siya sekira dharo moro skudi na kasala. Siya nagi sekira dharo pasan di anak Columbus. Siya sekira duwaro hot moro sudi ako piyo na kontak it ginawa di ko yung. Mau kiyam po na kukumadiko yung ngayon tayong sanan. Paikuro pa kada di kilihuay kakal tumilombus makinang radio kininga FM. Tu semua wali tambalut pakaraja mata ko selimban baru semurut pagaya manta kau monsoy selinat telu jam ke tiba jam ko hopadam dua tang adam gisam jam ke telu sesedapun diti. Tengke ada ikui koyu makin ngau sining manta di Debra siap ini apa tahan di Tunisun datang tangon meapa ikut ada go di Jekle hinako potabi misa ginawa salam Malaysia.

0: Kansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai ang kiningo. Ra pagayaman takaw monsoy. Into rajam ka opor amro. Suku rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat. Siok niya.

Ya ba kakareno pasuk ko kopi ramayon kinavalo nu kawanan ra oroh itu intoramait Malaysia. Bapak lu kaman nanda lewong nukeningau solo rasu suam nang ulurana suangan into. Mai am londom ang uluan palak rana suangan into. Lasun ora ruang opor amruo suku talunga opor amruo darja Celsius. Kosong dali bung no nabawan solo rasu suam nang ulura kula kula into. Mai am londom ang uluan palak ra kula kula into. Lasun ora ruang opor am limo suku talunga opor am talu darja Celsius. Kosan dalibong nasuk, solora susuam ng ulura na suangan nito, mayam londo mang ulo ng palakra na suangan nito. Lasunoro, ruang opor am talo suku, talunga opor am sa darja Celsius. Kosan dalibong natambunan, solora susuam ng ulura na suangan nito, mayam londo mang ulo ng palakra na suangan nito. Lasunoro, ruang opor am ruo suku, talunga opor am ruo darja Celsius. Am kosan dalibong notenom, solora susuam ng ulura kula-kula nito, mayam londo mang ulo ng palakra na suangan nito. Lasunoro urung param talu suku talunga param ro darja Celsius. Hinunga pinatutun ko ramayon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

aku ijalumin sa tanga boko ang kiring takaw ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor nga minit ra tanga.

Kasayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

au Henry Pangal asiha kapo ang kilingaw kirimbay hitu pailirai akita kirimbay alom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.

Ya pa haga kapeng ko nang ramayon ang kining ora mo ra radio kining FM on yakin dok mayon. Ampeng ko nang pe nang itora bilin ramo am rangarangan inaya ra ko ra live TikTok. Amna kita kra rimbay kasiha mo yon. Ampa haga ka rin no jam karo 5 minit ra kamayon. Am nakasukot akan ni ora ka paparan no ka salulaan rahu no murut da oro hitu. Ama ke asiao sinolai rahu ika onsoi naringoh moyun intorako. Am semuanya itu rangan intakan no rangan angkaraja di Jayatika ralum kasalulan rahu no Melayu santai petang am harmonika. Am rais taka pangkini ngora rimbai kini tak no rangan taka triple M nakitak rimbai Umi rimbai di Maxius Gaya. Am paparin no rimbai kini tak no rangan taka Lenia nakitak rimbai Ali Mananku rimbai di Florence Sorabin am Ilori Juliani Zabri. Amin ya kintara kau, DJ Zah, salam Malaysia Madani, paing kuanangan.